Dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kawengi tah nguping di radio aya iklan pisoca nya abi teh nyobian ngagaleh di radio mama nawian.